awal gubar, eri tsuwa xibie sakurri tuidipto. Nyaba gebutang taya gyazu xibie zemchungti chazang gubie, tuidip ngochan saya ngatang sumbum lakzam chimbatang. Jesu tepsuyne bichun chebie ngochan chikbum lakzam chinjing, rikze jechubie dingjua yakbu tobatang. Zumba biu gani binchua tang, loba biu jeshi dili shuwe chadang yiki chaba pabab jorwasi. Zemchung di xin bie ji, Hemingway le, jelo chikdung gubke ngabchung ngansung lue, plitze chaga tobar ma se. Zo zemchung di chumze le dine, jelo chikdung gubke ngabchung ngabshi lue, Nobel ki zumri chaga topjin, kongki nyancha zemni yuzhu kangsar kebashi. Hemingway ki zamchui le tumu mingbe mixi ki kechu chenpu denbatang. Zumlu sor yangxing juba zang le kasewe yundian bumki chukku xesu jundian mangbu duci ki mito tangwe torwar chi la. Zemlin zumri lu gyu toa zeji lan ma chi ba chongna zeyu. Nyaba gebu tang taya gyazu xebe zemrung di dap hindu debu xiga yinba te nang. Kuba gyegab ki nyaba gebu sandi eko serwa xiki nima gyeju kebshi nang nya zin ma tupe tamara. Ko jikbu nyachin malin jik zin tupkiyang. Nyati chita chwe ne, nyaba jesun ki chuchung gya chwe dengdu nin sum chuji, jesun nga tang che batang. Tine, jesun ki nyati se ne, chuchung ki kamtu damdi chir lokbe lampardu, nyato sen ki gwa tingma chungtar, chukar lo lipdu nyangu tang nyashu, nyayi geru je le la mebe gor damdu che ne chi yubshi. Shamla linge ne, Amerikai lapchengi zumbabu, onese, Hemingway-gi zambatang. Pionone, pyogaydu pöpkyurdang zumji, yangdunje shubie zemchung rinmo. Nyaba gebutang taya gyazu shibie liu ngabati senro na. Kyo yi le, kyo gi che na, bagu dima gyao si kenti. Nye nyati sungba dar, tuyun rinbu dinja, nyashik sung nyu sam. Kongki sung nyu ngi yinbar, masi, tewa rinwa sung nyu ngi yinbar ngaran yi chi yu. Jin shi na, Kong rona xun xing dobtang denbe to. Kong ki pie nyaba qi yungwe su. Wende ri cir ki Kong la cesu qinpo dungki yu tam nyam. Kui, nye xu xin ma sun, nga la ri cir genyo me ji zha tunpa me. Nima xu tu rengi ki loza dendu dongji. Kui, kasab lenke arkan xikdu chukar xi xu qi xu yinba yu sen puksi ne yungwe Miri nakbuwa sukrin ti tang lakshu dren yungwe nesu ti chansu che. Nyanzen jik shiburu kunye ki sanyu ki ti jiki dendu chumu zubada. Langar zhongbur drengdi. Lakba ni pianzun tambur sung. Chwa nige si shu yugu dene paruibu lakba zhokzi dendu nyan jitub che bada. Mi mangbu topshur ki tela genzu xing. Mi zu kangbe nangki sashu wane zhong chi la. Kö miri nakbuwa ti langar tang lakba tadun ti ngotong je la tishib che. Tuangme chotsu ge song che kuni ki chotsu hirir shenji bar jini, shenji bar rimu ngang nyeju yongwa che. Kotang miri nakbuwa ti semu singne cha ziruwa tang. Kuni ki pencun ki mikdang lakba langar je la tawar che jing. Gen zu gen cu kangbe nang tu zhong che batang. Kyangla jarwe, Gopti gyamnijen tunbu dendu dene surtachi. Choshi kyangdipsu, cuishi ngunpo chukbali we chimchim chiba dene banglipki parkyang yinbadang. Sashu kashegi konzu chipsu kyangki depsu sewarchi. Tsengkang shibur genzu ki durze yangyang gyurzhuwadang. Mitsu miri nagbuwa ti kal rimra lujing tadun tamala mekbarne kolache. Miri nagbuwa ti rimra dungji Sokdu ki xishu yugu dunjing, tengshik jesong ki lakba yinchun sumzam ju di nyanyang. Jesong ki lar lakba tsul ju tumne, daksin kapchui dapur nyan tubar che. Tidu rangi miri nakbuwa tili nambar gyeju yinbar koran yi ngan su che batang. Miri nakbuwa tini chongbu shikdang, lapchin ki luzeba shikshi. Namse tu Gen zu gen ten su gepam nyamsha la zine jo gyu rewa dunbar, shenji bie guo zhuk xing, mi tu ma xie xing. Zhe sung ki, lu ki xi shu yu gu dun di, miri nagu wa ti lakba rim ki mar ju ne, tamar zhok zi ding tu ne. Zhen dur ti ne, sa nima xiki shokba guo zu batang, sa dawe shokba xine ju

0: lakpo yume sechu yo mare songgi.
1: Tarashi, ta ang titin chere namgyo ngang zuchun namlo chebi na mi mangu chige, lakpo yebe yin chi min chi kala sebe mudo, yunpe sebe na namdo chi ziya, ta yang chime na ta susu buko ya, ndi sar mojo ya ndi. Ta nila di kinkam rik becha ne sebe na namgyo ngang zu le chi na chebi na ye yu ni yorba. Ang dini soso ya ma zhawe chua li che zhe yin na, ta dini soso me zhawe chua li yin na kalu chi yub. Bisha xa zhe xe yin na, le chi yunpa di lakwa yeba ya kalu chi yub da. Yang dili dok zhe yin na, lakwa yunpa di cha chi di, le chi yebe genku wo shi. Che zang ji chan ni che yin na, le chi yunpa da cha chi gyung yu ki todam si chitu yu zang mi mang che ge lakwa yeba di gui du zang ba yin na yunpa di le la yu zang che yub da.
0: Tachi di namgyu nganzu le chingi shuo ye di ge lakpa yuma kalu gyubu yubda ya shuo yun di ge lakpa yeba kalu gyubu dinda jiriba.
1: Dangrar da, da mi becha shabna ajayang la su chi na lakpa namgyu ne che yunpa di pechu manga chiu yorba. Di indyu zamba yi na leba yeba di saji chi ya la pendo yubda jiri. Da gyaga ne shev yi na zo pechu sadir da.
0: Le, dong ye di ye lo kote li ya, di des che lakpo yume ge kala da nze se na, ane leba chanko yo ri sigi rwe le.
1: Dagran shi, di kong la jayang la ga ra la siyem ning shin, gin kam rik becha ne siyem yin da dagran shi. Da di ma cha yin na ngan cui ke si nam gyu ne che che, le ga che be ge li yin na, lakpo yen yu ni jo lo gu yu che tu yin na, le jin yen yu ni jo lo gu yu che tu che yin na, che zang tiwe jang yung shi. Kesi, lakwa yen yun ni zhuo ge le ge che tu yin na, rang le jin cang lo le ya gui gui che tu che. Ani, tiwe jang yin wu da.
0: A le, tachi du din zhe yin bu zhi. Tachi no, nga le ni me tari ne che, lakwa yu me kala sa ya da, ando, yi ge ti ya da din zhe jang gui yin.
1: Da kesi, rang ma kuan bia su chung bi yin na, rang nam gui ge le ge che ya di yin na, lakwa ye be da dang nan xin, nam gui nga zu jala len ya da dang nan xin, yang jala nya du zan ba yin na, lakwa yun pa di mang chi pie zhe dang tu bi yin na, lakwa ye yun ni zhuo ge gui gui che tu zhi.
0: A

0: 大学毕业证肯定是拿出来的。
1: 哦。
0: 다 쓰지 약화르바긴 어 텐데시다 간단히 롱어던시 동에게 난수기 오거나 당이 참마 휴토기 마티니 나로교 폴로 숨치 서비기 난수기 계셔서 희용데 다 응원의 인쇼랑 리가 마요기 응원라션은 럽차지 럽체 긴조비기 균엠 나라 야만 조디 강탄 간제시 야 럽차 야 강탄 쪽신조기 마 강탄 파이 나라 긴지 럭디 강탄 간제신 조기요미 테삼로 스코 티디 팅상게 뽀기경게 야 모티 기 마 모티 서 럽체나 데이샤도 기 럽체 ki koryuk lopchi ki ta shakin tasa samlo koryondi ta yaw gane yaw hinsan ramari pergi ta siji yaqlu nandri tere rani ta lega la ta chonsu ta yake jamna tsunyin zorwa ta tsunyin ki o chonsu mianbi ki ta meng tende zi rangka la paamne rangka lega lewe gyunram nal ngin shu shunzay na chonsu mianba kiong ki ta kher bagba kher ta chadde zeta kiong ta zeta la chakta wari ta ta jila jila mianba bagba tende tende shi tinga ta chonsu nal ma nepa ta min shu shi tende ki nro taren kaisan shunro na ta siji yaqbori chonsu mianba re la bagba re chayyo chong chow re re gen nang la chong wu sheng shi zo men kang re re zog yore ti nang la men nyer yang yore ta tante kang ta na chong chow men ba nyi re wo re ti nyi re nang la re re xiar xiar zhibang shi tante do go re ki shari ki wo re gen la
1: ane nye ma yi na ta tante su re nang zo jigi pomo po gu jia yu che ne le ge ta ring bo song za ma bu ti sun to le ya ta tante su re gyun chen bo zhu ya zhba yang men na po gu di jia yang men pa ma di jia tu tu zang men ju la zhe tante yo ma zhba
0: yo ma re gen
1: la tu tu zang ba Kosaja Katota, Tinjeta, Timbu, you do some, any Langota, Tinjeta, Tibu, me do some, and Tinjaki, Nezuman, which to you?
0: Tonyongila, Tanga, members in Taluk, Lonik, Tamba, Tatarigina. Tati Gurum Genala, Shaki, Mevasi, the Musulung Balata, Namor Dermat, and the Hinking Aram Megrenu. Shaki Mevarita, Tatting some local to
1: game.
0: Only Pukhisarin, Druma Hisarin. Yin, Tatazi Doras, the town, the Shunduina, Ta, Nomo Puk, Maki, Big, Mola, Jerka, Geta, Karilab, Yordina, Tashi Timanga, Sigursta, Tashi Timanga, Hit, Rimirida. Tere Pukibiki, Jurem Genala, Nomo Murula, Tatasa, Jordan, Jerka, Jasha Jatambiki, Poyu.
1: Oh,
0: that Jasha Jatambik, Lotu, Tite Margina. Tandu ti namo dhruma ta menkaan na xiangma chudi na xiangma chivo ti neyo yorong. Neyo ta mitla ta lasha sik mara yaa gurma yipshi sik chagri nyuwa chula. Tene maa kiwe tsunshu la pukut lo legor ni lo chuk partuk la karshi yaa rimi ki ngokap jag yor ta. Ta tazol nguche go shung na rimi ki ngokap, o ngongokap. Lo legor ni chuk partuk rimi rita. Tere namo kiema ta maa kiwe na tsunshu la chuk kili ki yaa shagi kasap gurma chikton chigri. Tatingsan, sishu kandri magina. Ti tse mar, tando, jazogar, ta nito nikhi zanyi ni, nito nikhi zanyi harkabla, shisu kasabsa, buka jihyala, buka ki kasabsi yunangi, lo konmarila, chazada, donyi kasir ta, zik, lo somge nangzir, kanta, tante leya yorda. Ta sishu tante ge, ta tingsan, maso, hingro, manso ge, ta, he longso, jodo uri gila.
1: Ri, ani, ti mazebe, ta kandri sore, menga nanglo ge, menju cha jindi jamebe,
0: tabi
1: na, ti nye zhi yi nye mendo yang lakze ki menju lakze dinze bina bichao jiao ya ki dinze cha ki nye zhi yi nye mendo dinzo kandze yorbe
0: ta nye ma gila nga nintong duyung lo la ya chonsu menbe mengshi tido yu nga kol khyang ki mengkhang nang la ta tine shi lobjong shi ting diba yin gila mengkhang khyang mengkhang nang lobjong shi ting lo ta pechi chosa mengkhang nang ki menba toso nye mendo lobjong shi diba yin te debi ki gyurem nang la chondwe na ta ngusu mengkhang la ta shakin yas la ta tingsang samlo su goron du bicho yo mari ogo tine ta kantar ne shakin kanchik yo mar ta gin la shakin kanchik yo mari menba nyung nyung ri menba ta sumhi jing yo mari ta tiki shuankai yishang zi ta tsama lo kusu ta gori tiri te tsadi ta kusu ki tiri takshu tabba tabba ma totara ta zon da sani si ta taya zabiya oma gin la ta shakin oma wa ta tiri ta nang yin ki tarang katsang ngarang meng duyun la rik do sa zi la ta ngusu ki meng ngoyin duyun la ta lam kari yu gona gin la shakin kanchik zi dur zi na ta nyuru hiong lapsu
1: nori
0: ta nakshun na lhasa parto la nyuru hiong la urong gila ta ngema shunro na ngusu lhasa le ngusu lungba tasi tiri ya lhasa nro gona ta nyungtar ki shutu chok gori ngi shutu chok lewar nijia sum sok su me oma ti yin de shutu chok gori
1: ta shutu
0: ngusu shunro na sierni shu kolo chondar tiri ya ta lhasa parto yong wa yina shutu chok gori ta ki ta ngay ki tuzu rik dosar zoyin go ta ti ngay zu ta tili ki tuzu da ke tili ki tuzu la da ta dungor ma warwa rong gila ta ngarang ki hin zu la shun do na shutsu chok ngor da gila ta tiri ta tingsang nyuru hiong lam gana yu gana nyuru hiong lam gana lhasa pardu la 다 kala chi tang ge tse ki shumshong zik shi song na gila ta shi su nyi da karma yib shio sa zi ki ta lasa la tseb dhiri gila tiri tando ti lo yi la chi yor zi na ta ngu su ki tsobu chak lam wari ta hoche rong hoche te hoche chan te ngu su sa oma tine naksho chongcher gil nang la ta mbab su urong gila te shi hoche na song ne tab dewa yore ti tse ma ta tiri ngu su ngemi ki lam nyingba dhiri zori ngu su yolong ji u goda zori te yi ne ta tiri ngu ti kaan su bui dhoi na mocha nyingba mocha tsama kosu kaan la song tu ngu su ndrosi ki lam yolong ji u goda kaan lam tso kaan san kong nyung mocha nyung shi denja na yagba zik shi ta kaan ta ne sha jen zik le zik yagba kaan ta ne hie ni hie tsar do yagda te pa leng leng tsar do yagda mada gila
2: Kyrib sarbe danki pyojong zichu, cho yongne ladar tan, pyojong yunrin di kwe tan, pyoche towe kongpi le, kwe di dong kwe.
0: Tiri, rang shun zayin na, nitong nyuhyo, zangye ge, jinda dunbe ge nang la gina ya, ta ngoksu ge, hiram ge, zhongzhir ge ming na ya, tsui vare gina. Tā tsūyū tsūnshū lā ngā rāng kē tā yirāṃ kēn zhōngzhār kēn zhēndor tōndē yāng kāng lā kāng tsāṃ kēn nāk shū chōng kē ngā hōng lā pēr kē rī kē lā Tā pē wī tū nā ngā tī nā yā tīng mā rēnyi hiyo bā yī Hiyo kdū
1: Ani tī kār sā tāng gō bā tā sū sū mēmbā chē rē rā
0: Rē kē rē
1: Yīnē yā dōkchē tī nā ngā tsū sām bē sām nio kē tī kū nōng tī kāng rē chī mū sū
0: Kē lā zhōngzhār tā tī nā yā dzū sām nī kē sām lō tē tsū wā tē ngā sō mēmbā tsā yīndū mēmbī kī jī kī tī tā yā tēp tī kē nā lā mā nā wā nē wā shī wā nā wā sō wā shī wā kāng sā kē sō wā rī bē mē ngā lā lā bār shā sōng hiā wā rī mā tō tsū lā tā tī ngā sām mēmbā mā shē tsā tā kiong tōng tē mē tī yīndē nē bā tsēp tsā lē tā kār tōk mē chā kio tsō mē kī ndū kī tī rī tē mā yīmbā ngū sō mēmbā ngū sō kē mēmbā tsā yīndā tā chē shī kō hiō sō mā nā wā nē wā shā tāp kē wā yā lōng bā nā rā lā sā kā tō tō rī shō nā tōng kio mā shī tō nā sā kio mā sē shū pāng lāng kē tō nā ngū tōng lō tōng shī kio wā yā tī rī yē nē mē chā yā tē nē chē shī yā tā tīng sān mē tsā mā nā tsā nā mē chē shō shō tsā tā chē shī shō shō tsā mā ngō kē sē shū pāng lāng kē lō tōng shī kē mēmbā tē chē tā mēmbā kō rāng yā kōp kō mō Tā tīng sāng māng tsō chō lā kār sī yōr sī na Tā lā sā yā mēn tī kāng lā sō bī kī mēn bā chuān shā tū sū ndū yō lā Tū tū tūng tūng tsā kī mē kī mēn bī ndū yō lā dō yā rāng bā sā Yī nē bāng rīng bō tsā kī nī rī gu rī sā Tsī jā sā tā rā tā mē bā pā yī tū shī sā Tā tē tā wī nī ngū sō dē khur kī mā chōng tsū nāng lā shīn rō yō na Tā āng tōng wā tā mē bā shī jī tā lī ngē tī nā āng Pa nzhongzhi shi jian zhokko xio zi na kaang ta na maang tsokla kaogar xin di xebi ki ta kaisha kaang tsang ta rang ki dukrin bie tsang xi jiang tu ti ta maa zhokko da sam ki da ki na te samlo kung nong tan zi xin na nzhongzhi na xio ba yi
1: nzhongzhi
0: na xio xie ta pen do ki zi kandai xiong su nzhongzhi na xio ne ta kaang ta kolog chongdar na li na ri senyi chun na li na ri nakshu chongdar na li na ri po rangzhong zhong na li na xiong ne si ju yakpo anzha zari la na kono uti namba yang tabi ki si ju tunzi kiong ne rangi xiong zari na yanang ke penda xina xishan ba na la lobzhong zhoji raxiong gila oya tiri ngoksi yanang ke nanjing la lobzhong zhoji raxiong yanang ke ta ta se hangzhu zo ta sasha tara lobzhong zhoji raxiong yanang ke shanghai zo tara lobzhong zhoji raxiong ta ta ta wi ke pa ngoksi po zama ba yanang ke sasha tozo la zik song deng tewe kapso la ngoksi chunggo kongchen tang ke top yukri ten nang yi chunggo kongchen tang ke nyutsiri ten nang yi chunggo kongchen tang ke ta penda yurdong dhiso la rang gara tiyo di o ta rang jima nga rang gara le na le ka le ta anta re ta samli ki ta samlo boba shi bozo ta kye ta kila
1: so so pa tomb da pake tem na tep da ngun su tomba chi na ane pe di nzi sebi
0: yu da kila ta ta nang da tem na tep kala ta ngu su lo yu zi nyab nima nyago zin dhamma da kila o tante ki ta yurdong dhiso ta tante nga re sha kila ta hi na hi tsayama da kila
1: re kila so so sa ji do ji ki di riba nang shio ki mi ta kan dhiso
0: re re kila ta nga sa 사지도지게 나오시면이거든.
1: 녀마이는 단는 주인님도 조조래지와 다 조래인 주자면 녀마 믿던 저기 신배나로야 조래 이는 조래 짱짱 제마도 저기 신배기 지기 소소기 벤조 파리아리아 인데 삼노 단신 문도가
0: 다
1: 이내네 디 토라야 비나 소소 짱자 최진 지야들에게 콘소타 녀마미 게디기 지 디스요 말바 장제디 다 단다이네 기란주기 딱지기 근데 로드윈 체베 멍시토라야 콘주기 삼루야 긴도 근데 정도게 망소
0: 다 혀찌고 열로 손도르기나 다 무슨 총초 저 현장 무슨 향한테 신도이나 다 무슨 그 뒤중기 롱저기 다 난동 저 오다 다 드리간 턱도르기나 다 세주 방랑 그치요 말 다 장자다 초텐 장자 초텐 때 무속에 매츠기 수보 크르 강래 해기요 말이긴라 장자 초텐 때 가리교 그르즈나 매츠기 강래 빼야나 시기 수보 장자 조지 대외경 그 나은기 생캄 장자 조지 대레시 코육 빼라신다 자지행 라소바다 태명기 다 강르 라소바다 초치오 라소바 자탕 라소바 도소라 바 송교

0: som chi nga tu ta chi sho
1: na sin de linge mo tu ne nga nan chu sin cho kong ga lian xiong yue bie bie ma tai gen la kong ki che ji na le ya ti din dian bie gen chen la ge lin nan bie a ma chen lu xi bie song xie di de gui xin pe yu dong zhe xiang kong ga chong zhe na le xiong yue bie pa ma ni ne zu bie ne mi bin chi na ma lin ge chong yan pu jin tu sim zhe bu yong bie min dun xu gu yin la zhen lin sa chou ha san ya xiong yue bie pa min chi na ma lin ge ta chou chong na ma lin ge chong yan pu sen chang wa lam zhe yong bie min dun xu gu yin 七七年来到地勤家中来他七年来他这七年来困难创业培育他三天期帕曼南古七年用用被这西民队因为呢雄鹰是送到下电梅跟在那个林南边阿们陈龙

yang gap gar ngan zu sim shu nyam ba ma yin bar cha le thang lob chung chuan so ki nyu shu khang rung ki nen ne ku le kha ba ing ri xie ne sung mo tu pe lo pam thang xie le sung ma tu pe chen sim xin ki ren yi le sam xi mo tu pe gyo nang so sim ka ra kya che ma nang war ku nge lyo lyo si su ro nang sen zho leng ge Togong kumu namlinge liya gen lambala ne zumji thang yigun na we Semgi we nang shebe bedib di nang ki zamcha Sien tun lekbar zumnu na Rang tun shor tu chungwa yin sheba Linge liya nyamju shukun yinbe Namlinge ne tulu lu ngang sena yubishu Sienben ki sambajang ne sien tun zhub Tidar che na rang ki le wang la gyo wa yong si. Di ni jik din di ding ne be gyum che ki chu ni tan pa ti ri. Chu ni di ri tan dong sham ki shib ju di da che cho di. Jik din di ding shen ben ki si long dang xing. Si long di la den ne chu ga gyum na. Zi du den be le wang ki lop gyun chu gyu tup jin. Di yi ki pam ga nye nye li. Longyorni, Shimpenki Simri. Chamzi Jisim Ladene, Chawa Juna. Shimpenki, Silong Ladene, Mizi Chusila, Gushu Chimbo, Timila. Namiang Digitang, Geke Chosu, Dunyu Chitu. Kile Nirgu Chebe, Pardona. Mansu Shimpenki Samba, Hajan Kechewa, Neshe Chigup. Manzur Shinki Gyunju Tang Gakbathe Midi Yangawe Tsonglegi Jizu Nang Shinpen Tang Jiegyong Sola Dene Kele Nyergyong Yahu Chetu Pang Sirwa Dabri Wengyang Tiegyong Zanyang Chumrani Yanga Cheshin Jenzugi Mijicheba Shin Yinbe Shienla Samshi Tang Shinpenki Sambathiri Tasu Hajang Kechewa Gyuli Tiyang, Shenpeng ki gui long si kien ne zhubi chawa si yi neng. Nga ji zan ma do, zhebu san bu si tu gyu, nye dian yi. Long sun ju nguyen tu, jing dong su le za jie jing yir kan ki

0: lopta lorum thambo niwa sumba yiwa ta nga ba sa partum jo du du shun na ngoso koru la shun na lopte na lo la shun zai na je tha lop khan da ze ni khan da ni ha tre yar ma ndoli kin jimjur ge denja jimjur ge ta lam da tsu ga le sam lo zo kor thing sa sam lo zo kor ta ra lo sum so so bi sa ri do ri ge te di ti ge ta na lo la phet ji zo sam lo kon di ngusu kolu lopta ngusha hiyo kona nyama nyitong tsek nyi le tasi parto samlo skor godi hii na hii mtsa lege tachi zogarana lopta la pergi tundra zi tiri ngusu ma leha le sa ngun le hiyo kona nga nyitong jami ngay galo la lopta thong ne nyitong duyung galo la chonsu menba shi ngay gala chonsu menba shi du to ngusu ke menbi ke leha tachi leher zin tudu maa chonsu nang jo ta kyer tiri cha jen yuwa tsu ki chak ta kyer tisi chonsu nang maa jo denge haa gila ngome gyal da chonsu na manzhu de re re kien ngusu ta koluk shundu na tutu shundu na longba re re gina de nyinsum nyinsum tundu kator shi de yaw tu zola ma ta minshu shi la gome gya da re na tingma re se re se chak ta kien zho tene tsam tsam ta kien ting tene manzhu re ta tiri lamga oma gen ta lamga shu re re la samba re re se ma to tala ta samba ta iri miri kor ding zhoga ma kartu kartu ta longba ting zho shung shoga ma ta ta tende gen jumju ki ta jizho ga shakin jumju ki ka nge ma wazo re yin ta ting san mian khaan ki kor samlo skor na gen ta gome gyakji gong la samlo skor na khaan la gome gyakji yuwa ti ma tsi ta rang chonsu nang le tsor gome gyak yung tula ma tup tundung ki nizhi wu na khaan mian khaan ki par kartuk para chonsu nang la ta mota tong de tinde shi ting gome gyakji ki ta tat tabi ki pitji ta rang ki rik dosa la pitji tinde yung du ta ngone jizho gara na thurab nundru tsa ki yuwa la rang ni ta meksi Meksi, ta nga rang tsu ki Meksi tsu, ta jiwa rwa. Tantra tsu ki jiwa, ta nga rang tsu pobe kyo sun tsa shina, ta jiwa nga ma tsoksa, ta tsoksa khali nriwan tsa men tsu san. Ta ngoni san jindu tani, sayak da, kong jindu tani, kongyak da, temo, nzambaling temo, rang ki meki ta jita. Temetsi, ta sasha kantra tsu lan tsu san, nroya yo ba, nire siju zambo tsu ki yo la, doji niti ta ngoni, senve na la, ngoni hii me tsalwi, ta jiwa sda kina. Lopta lopta tegena lorum chupa partung menjo manyo tere chungkyo da kojung tusu chundo na gela suryuk suryuk shi tine suryuk shi cha du pon mos nakshu chongkya la lerig lakse lopta se ta lopta thun zog zog bare gela tina la ta hyog ne tiri lopton shi ne to mos ponjong so lopta shi mona la ta tinde song re kharse gore ta hanshu sende tende ta son denge tende rao ne ponchong so lopta shimu ke ta ta hiyo piye teng tende shi rao shunga ta siji ya forwa gina tende shi ta kanta ne longa donshi thongi ke nansu hiyo gana ta nge tsangma hiyo tupji maati yini ngaro ke polo sumchi sobiki ke nansu ki kesha zi hii yondi ta ngone nginshu rao leka maayu ke ngon la shunga na lopta ri lopta ki ndrobi ki yunrim na la yaar man drodi kanta kante shi yaar lo lopta yaar kanta chuk shindro hiyo maa kanta pay na la kinji lok di kanta kante shindro hiyo mi te samlo zi kor titi tingsang ke puki kiong ke yaar moti ki maar moti su lopta na dee kya du ki lopta ki koryuk lopta ki ta shakin tazo samlo kor yondi ta hiyo gane hiyo hinsan ra maari pergi da siju yaglo nante tere rani ta leka la ta chonsu ta yake jam na tsuyin zoro ta tsuyin ki o chonsu mianpi ki ta meng tante zi rang gan la pap ne rang ki leka lewe gyunram na la ngin shu shun zay na chonsu mianpa kiong ki ta kher bagba kher ta tde zeta kiong ta zeta la chakta hori ta ta jila jila mianpa bagba tante tante shi tinga ta chonsu na la ma nepa ta min shu shi tante ki nro taran kasan shun ro na ta siju yaglo re chonsu mianpa re la bagba re re yore chong tso re re gen na la chong wu sheng shi zo men kang re re zog yore ti na la men nyar ya yore ta ten re kang ta na chong tso men ba nyi re wo re ti nyi re na la re re xiar xiar zhibang shi ten re do go re ki xiar xiar wo re gen na
1: ani nye ma yi na ta ten re su re na zo jigi pomo po gu ji ya yu chen ne le ge ta ring bu song za ma bu ti sun to le ya ta ten re su re gyun chen bu zhu ya zhi ba ya men na po gu di ji ya ya men pa ma di ji ya tu tu zan men ju la zhe din re yo ma zhi ba
0: yo ma zhi
1: gen na Saja Katota, Tinjeta, and Buyu Dizamba, any Langota, Tinjeta, Timmy Dizamba, and Tinjaki Nezuman was two.
0: Tony Gila, Tanga, members in Taluk, Lonik Tamba, Tatarigina, Tati Gurum Genala, Shaki, Mevasi, the Musulung Balata, no more dramatic, the Hinking Aram Megrenu. Shaki Mevarita, Tatinsan Samlo Kotiki, Moni Pukhisa Renu, Dumahisa Renu. Yin et Tazi Doras at Yam Dushunduina, Ta, no more Puk Maki Big, Mola Jerka Gita, Karela Giordina, Tashi Timanga Sigursta, Tashi Timanga, Tashi Timanga Rimirida. Three 보고 찌비기 주름 그 나라 너무 모르고라 따따사치 오르는 결갑기 야샤 야탐비기 보유 어 따 야샤 야탐비기 로초로 티체 마르긴라 단도 티 너무 드마트 맹카나 향마 쯔디나 향마 쯔보티 내요요로 내요테 메틀라 따 라샤스 마레 양 고르모 입시득 때그리 니와줄라 테네 마 찌웨 쯔쇼라 보고트 로 레고네 로 쪽파트글라 카르시기요 리미 고캅 자기요다 That's all mute go shuna. Rimik goka, oh, mongoka, oh, low leg on the two part of Rimida. Tiri no more came at the Martina to Jula, Choko Kiligi, Yan Shagi Casa Gulmochi Tontiri. That is a Sisu Kadimagan. Titi Martando, Jesogurta, Niton Nikitani, Niton Nikitani Harkabla, Shisu Casabs, oh, Poki Hal, Poki Casabs, you know, low Kormarilla, Chats of the Tony Casata, the low sum get down to Kanta, Tendilia Yota. Та сиджи тэндэгэ та тэнсан масо хинжо мансоге та хэлонсо чёдо өрэгэла.
1: Жи. Ани ти мазэбэ та кэндэ сурэ. Мэнга нанлогэ мэнчи чакин ди дэмэ бэ. Хабина а ти ньэди инэ мэду я лагзэгэ мэнчи лагзэ ди дэ бина бито дэвя гэ ди дэ чакин ди дэ инэ мэду дэ сок дэ ёрбэ.
0: Та ньэма гэла нга нитон дүн гэлола я чонсу мэнбэ мэнши ти дэ нга кол хянг мэнка нала та тэнэши лобжон ши дэн дэба ингэла. Mengkang xiang mengkang nang lobzhong xi deng ge lo ta pe xi zhe sa mengkang nang ge mianba tu zo niam du lobzhong xi de bai te de bi ge yun ren nang la chun de na ta ngu su mengkang la ta xia jin si la ta ting sang sam lo su ko ren de bi chuo yo ma ri o wo ti ne ta kang ta ne xia jin gang zhe yo ma ta gen la xia jin gang zhe yo ma ri mianba nyung nyung ri mianba ta sum ji zhe ne yo ma ri ta ti ge xuan ke yi sheng zhe de ta chang ma lo ku su ta gu ri Tere te tsadi ta kusu ki tiri takshu tabba tabba ma tawtara ta zon da sani si ta ta ya zabiya oma gina ta shajin oma wa ta tiri ta nang yin ki tarin katsa ngarang meg ndun la rik dosa tsu la ta ngusu ki meg ngoyin dun la ta lam kare hiu gona gina shajin kandri tse dur zina ta nyuru hiung lapsu ta nakshu na lhasa partala nyuru hiung la urong gila ta ngema chundu na ngusu lhasa li ngusu lungba tasi tiri ya lhasa nro gona ta nyungtar ki shutu chok gori ngi shutu chok lewa nijia sum soksu me oma ti yin shutu chok gori
1: Та чүтүн
0: мусо чүндө нэсэрни шүкөл жондар о три яртан хаса парту юмайна а чүтү чонгор так та нэг тэзүрэг досал зойго та тинги зу та тэлиг тэзүдэ ке тэлиг тэзүлада та дүнгор мавар варонгила та гаранги хинзула чүндө чүтү чонгор дагина та три та тинсан нүтү хюлам гана юкна нүтү хюлам гана лаза партула та kala jitang ge tsegi shumshong zhig shisong na gina ta shisu nyi da karma yibshio sa zhig ta lhasa la tseb dhir gina tiri tando ti lo yi la jie yor zhina ta ngusu ge tsobu jaglam gori ta hoche rong hoche hoche zhaan ti ngusu sa oma tine nakshu chongcher gina la ta mbabzu urong gila ta shi hoche na song ne tab dewa yor ti tse ma ta tarang ngusu ngemi ge lam nyingba dhu zhori ngusu yolong ji u godo zhori ta yine ta tarang ti kaansi buyo dhoi na mocha nyingba mocha tsama kosu gana song tu ngusu ngrosi ge lam yolong ji u godo gana lam tso gansan kong nyung nyung mocha nyung nyung shi denjaan yagba zhig ta kantar ne sha jen zili zi yagba kantar ne hie tsar do yagda ta pa leng leng tsar do yagda mada gina
2: Kyrib sarbe danki pyojong je chu, cho yung ne la da tan. Pyojong yu rin di kwe tan, pyoche towe kong pi le, kwe di dong kwe.
0: Tiri rang shun zay na, ni tong ni xio, zan nge ge, jinda dunbe ge na la gina ya, ta ngoksu ge, hiram ge, zhongzhir ge, ming na ya, tsui wari gina. Tā tsūyū tsūnshū la ngā rāng gī tā yirāṃ gī nzhōngzhār gī nzhēndor tūndhē yāng kāng lā kāng tsāṃ gī nāxu chōngchē ngā hōng lā pēr gī rī gī lā. Tā pēr wī dhū na ngā tī na yā tīng mā rēnī hiyo bā yī. Hiyo dhū.
1: Ani dī kārsa tānggū bā tā sūsū mēmbā chī rī
0: rī bā. Rī
1: gī rī. Yī
0: na yāng zhōngzhē tī na zhū sām bē sām nyo gī tī kūnyōng tī kāndhē chī ngū sū Manawa, neva shiva, nawa sova shiva, kansa ke suwa ribi menga la la barcha, song xiao ri ma tozo la, ta tingsang menba mangxie zi, ta yon dong di menti yin de, neba zep tsale da kartuk men zhe gyo, tsome gin duki tin ri. Ta ma yinba ngusu menba ngusu ke menba zi yin na, ta jeshi go xio zi, manawa neva shatab ke, oya, lungba nara la sa ka todo ri, shod na tung gyo ma, to na sa gyo ma, se ju panglang ke tong, ngu tong, lop tong shi gyo. Oya, tiri yin de men zhe ya, tine jeshi ya. 다 등산 맞참아 나 자는 매제 쇼쇼즈다 제시 쇼쇼즈마 옹기 세주 방랑 롭통 챙기게 멤버한테 제타 멤버 거랑 이 컵거모 다 등산 망소 줘라 가르스 요즈나 다 라사야 민티칸 라소비게 멤버 전자 투존들라 어 두두 통통 즉 메기 멤버들라 도야랑마스 이는 방정보 즉 니저 그랬다 지적사더라다 멤버 파이디시사 다 됐다 위는 우선 네크르게 마 총초 나르신도나 다 안통어트 멤버 시지들이 니딘 안통어트 반정주의 전조가 효율적인 강타는 망설라 커그 힌트 쳐비기 다 깨샤 강산다 장기 두림 배선 시 장도 다마 조가다 삼기다긴 대 삼로 끊는 던지시는 정전나 효바이 어
1: 정전나 효제다 팬도 그 근데 좀서
0: 정전나 효네 다 강타 콜록 총달 나래나 레 센이취 나래나 레 나서 총달 나래나 레 보정정 좋나 창마 로브정 조지기 거캅 상보 톱쇼 로브정 조도 손디 라니라 다자 통자 배 미실레 셴보즈 잡다긴 다 나이게 정 나 형네 시주 약포 언저 저리라는 코너 어디 나바 양타비기 시주 던저 경우네 라니 셔즈나 야낭게 빼다시나 희상 바나로 로브종 조지라 하십니다. 어야 드리 목스 야낭게 난징라 로브종 조지라 하셔. 야낭게 다 다스 항주저 다 사셔더라 로브종 조지라 하셔. 야낭게 상해저 드라 로브종 조지라 하셔. 다 뜻다위게 바 목스 포자면 바 야낭게 사셔더라 즉 손등 TV 값을 목스 중고 공정 땅게 더비그리 대나이 중고 공정 땅게 녀지리 대나이 중고 공정 땅게 다 Jundon the solar rang retained. Oh, Ta Ranjima, rang to Lena, Leha, Leta, under Rita, some niggy, Ta, some old Boba, she was a tacky dagger.
1: So, so far, Tom, the Pugge, Timna, and Deb, the Nurse, Tomasina, and Petty,
0: Dagger, then Tan under Timna, Tehala, the Moose, Louis, and Yavin, when you wasn't Jamadagan.
1: Oh,
0: to take a time, Jundon, the Tatin, the Risha Gilata, he and he time, Madagala.
1: So, so, Saji Doji, Gitiba, and Nashu, Mr.
0: Henderson. Rigan. ང སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: ཉེམ་ཡིན་ན་ ཏན་ན་ཅུ་ཡིན་ནེམིན་དུ ཛོ་ཏོག་ལེ་ཅ་བ་ ཏ་ཏོག་ལེ་ཡིན་དུ་ཅ་ཉེམ་མ་མེ་དོན་ཅུ་གི་ སིམ་བེན་ན་ལ་ཡ་ ཏོག་ལེ་ཡིན་ན་ཏོག་ལེ་ཅང་ཅང་ཆེམ་མ་དོ་ཅི་གི་
0: སིམ་བེ་གི་ཅི་གི་སོ་སོ་གི་ キランジュクイタチキカンカンジロブドンチェメンシトラヤコンジュクサムヨキンドクンチェムゲマンソタヒャツゴヤロソンドリケナタンゴソチョンソゾヒョンタンゴソヒャンテシュンドイナタンゴソゲトゥジュンゲンジョンジルゲタナンドンツオデタテリカントクドリケナタセジュパランカツヨマタツァンダダチョテンツァンダチョテンテンゴソゲメツゲズボクラガンレヒェギヨマリケナツァンダチョテンテカリヒョグルズナメツゲガンレペヤナシゲズボツァンダジョジ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: 我们的人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人 랑고 다 던조 광고 차지 야고 요로
0: 리글라
1: 난 콘주파 소아 던조 중요하래 네버 침부 튀기
0: 침부 통도르게 제그네 만속 그 섬로 고토 신이 잽도 우리라네 니는 세경게 틀 잡초 침부 시도르게라 세경게 잡초 간리 시도르즈나 빼 낙수 신도나 강 쪽든 게 낙수 총체나 총라 텐데 쪽든 게 디나 틀라 뿌다 게 앞에 녹피기 샤마르티즘 텐데 뿌다 저야게라 더 텐데 게 다 파르토르 강타르 녹수게 리지적이나 샤마르티즘 뿌다 저녀고나 세경게 냠냐르시는 티게 나람 녹피기 샤마르티즘 다 야케 나마즈 증증 텐데 다 종세기 코릭 중요리게 녀면증나 로 데보시 녀시 코릭 저르나 종면증나 아탈탈 콘치 탔다비기 심보스 톱도르게 더서 어째 세경기 잡저런게라 대체만 무슨 나슈션도 나슈라 튼르게 다른 족비게 저거는 다 통콩통도 종세기 코릭 저로 콜마르나 팅마 레레스 오리라네 라사라나 나슈게 다 칸다 코릭 신원된게 라사라다 칸다 답 데비시다 봐 어 튼르게 다 족비
1: 라사나 총가딘데 망고 주요
0: 저 튼르 팅마 저다 나슈를 강 쪽등 다 디기 더서 저리게라 어 튼르게 다 답
1: 에 genado bala ya ni pa songso khodun chi ata danzo yore ju bena cha cha na di intime be darge na lo ne ya so ju songso dun ju zong chi ata de yore be san ta dab di bur ba
0: je gna ta chalam ge to ne ta tan de zong khin yo ji yo ri ti ne ngo so sa le ji tan jong yong sha zri gna ta ta che ri do ri zna si yong ge te ze te ga do ri tren ka zong so ge na za mo wo zo to do ri gna Sok natsa mo zo de te ngu tong wo sok te ngomi jiao mi, te po xin o mi, te kanta chan zi me le zi ki chong tso te xiang xin ki ngu chu mi na xia te kanchu mo zo, ta teng shi chalam tong ngu shong ma ki, teng zi ki ni zi uri ki na te.
1: An qin jie ta sosio ki kante sok re ta, mo tu jie sosio ki lop chung chi ya yin e min tu, sosio ki nang ki tsua ki di de yung po pan nu tu ya yin e min tu, di to li ya ya sam lo kante yu be, ji ma ki.
0: O ki na ta, xin xie xin zi na chit tang nga, Ta lo shungdu shungdu le zi zi ngi aba ame tsu ge sharge da kodog le zi zuur zi nga menba zi ge lehni to yao re gina. Ta ten yin di nga menbi ge lega tala hing shun zi zog mara ta jaki jana poke na ga shok ta nga uke lega tiga xiok tine ga shok tiga na zeb song ta. Ta ta zi zi ngon jir ngon su ta ngi ge menbi ge lawa ne kanta ne je shok ta nga hing ok su po porong mi la zi hit to pa sa yao yao partog la zi yin zi tamcha zi yo lu mewe gina. Ti shun zi re gina nga rang ge ta tamcha ta zi yo gu zi na. Tā kāntā nē mēbī kī līgā nē māhī pātū kī shījī kī tāmchā wū kīnā. Tā shībī kī yūrēm nā lā kāntā nē māngchō lā pēn tōg lē zī, kāntā nē pāmī kī rēwā kāng lē zī. Tā ngē pāmī kī rēwā tā chīndā tsā gōrī zī nā kīnā, tsū wā tā bēnchō dhūbī tā rī tō mā kīnā. Tsū wā tā māngchō lā khyab kī dhūbī tā āntā wā rī tsū, tā ngē ābā shūndā zī nā ngū sū chōng tsū kī lī jī shūndā shī nyū rī lā nā kūng chā tā yōng zī rī. Tā yīndi tsū wā tā tā Kāntā nē xie mēlā ngō kōr jī mā tsū wā tē tā xie mēlā pēn tō jī kī xie samlō tā gō rī tsū lōp sō tā jā tē jā bī yū nēm nāng ngā rō nā kāng lā kāng sāng kī pēdēm rō tā jī tū sō wō tū pēdēm nāng lā shiong rō nāng mē xie lā shio pēmbā kāng trī kī yō nā rāng nī lā shio chak rā kāng gō sī rī pē nāng yī ngā tsū māng sō kī samlō lā yāng tā bī kī xie tā chā tsā tā yāng tā bī māng sō lā xiab jī tsū drop gō nā rāng nī lā samlō kī chak xie yāng tā bā xie gō rī sī rī pē nāng yī tā rāng nī kī xī tū tā nā bā kū tā pēdēm lā jā tēng xī nē māng sō lā xiab jī drop pēdēm lā jā tēng xī nē tāng tā jir kā mā māng tsām tām chē lā ngō nō mō gō lī kī mē xī xī jī kī xie samlō tā ndrī tsō wō kī nā
3: Tēngi lī tēng xī tsāng tēgā xī kī tēng kē xū tēng chā kō ngā nā mō tsō lī tēng jī mē nā yī ngā jī

Runyanyi tongwa tang. Tini ki kabri teyi lu ki tingne zho xing kabri hucha tangji kye kemne kye zho la. Kabri nyati chimna du su te ngang kye zho chi. Tini ri ri rinze la yang inchi sum lak zamri yueba tang. Kye ngurbu gyak tu lu yong xie chir chukbar chi jing gulu ni nya menli tang zha. Titu jesong ki lu ne ngichu tuan xin yueba tini niwe chube gen ki kona ma yin bar tatun gyokin xian yang yue jing. Nyati pablin tang si tu ngang chi lua yong tu. Kue taku tum zam chir tenbar ting. Nyati yang gyara korwa ni kor chi. Kara zu tobe kukab yong ju yin bar ye chi tenbu ki. Kue yi la wendi ngay ngay bar tu nyati ta xin tu ngay bar ting ki yin. Nghe thi kwa la zawa nè zhukyu me, nghe thi nying la zhukyu nyam. Kwe, pablin tang shuk tang dianpa yungwa chi kwe, gebo, xie xie. Yangjar kwa chi kwa tang, nyayi geba nguyen yang thi chuchung tang ta rin cha du. Lar kwa chi kwa na tatung ta rin cha du. Wende, nyati chungwe su tuen chung towar din jesun yi chi dianpu ki xing. Yangjar taku chenpu chir tina, nyati chū chī su tīn tūpār gyūr. Kē ngā sā nē kārā chē chī tū zāng chē yu bā tāng. Kārā gī zī yī tā gyū chābū chā kwa tīyāng lē bū shī gī nāng tū lū shī. Nē jīg chōng gyū chū tā tōk chī gī gā gyū lā tāng bōr tā. Tī tū nyā tī gōr wā jī gōr nē lō yōng shīn yu jīng. Pab līng zī tū dēn lā tī yī jūng mā chēn bū kō nā gyū shīn chī. Jī sōng kī nū shū yu gyū tī nyē wār tēn bā tāng. Tengshik nyati sokpo yo chok zam cheji lar zhongwar zhengne korwa kor. Jesong ki, nye nyati ten tupchu, nye tagi nyati ten tupchu, xiexie. Ko lar guyu koryang, ku nishu yugu nyachin di ten tupache. Ku yi la, nye nyati ten tupsu, tati nye nyati ten tupang si. Lakba ki ten ang, gangba ki tenpor tsuxi. Gōki nē chē tu dōgrū kīshik, nē chē tu dōgrū kīshik, kio chē mē tu gēnyōng tēnē mē, tātē ngē nyātē tēn tu bā tu, nyā. Wēntē kio lū kī shīshū yu cē tēnē nyātē chū chī su mā lēp kōngtē, tātōng tā hājāng rīngbū yu tū nē, lākbā gu gu tsū tē. Nū shū yu gu tēn bā tā, nyātē sūkbū chī zām sēk lō jī lār zhōngwār chē tē gē gēm nē jī. Zhe song ki, nyala, kerani ngachir matubara shikyu tenkiri, keki ngayang suken yinam, xiexie. Kui yi la, dindras chena chawa jiyang zhubtuba mintu nyam. Ko kakamne, tamma mitubar kyurgyang, taja lakba kyang di chu lintab che. Kui yi la, tari nge nyati chu chi su tenge yinyam. Te yangyara korwa kashie korzi nge dukri tuba mintu, mari. Kyorangi dukru tupkiri, kyorang namya nangda mi ji kyu chiklipkip. Tine yangyar gorwa shi gorwa zi, halam tin tupchip che mu, nyati lar sokpu zhongwar che di tepul gechu chi xinji. Zhe songgi yi la, nyala, kyu ki nga suyba duko. Yina yang kyu la tetar chi wang yu, ki li topchi wadang, ki li zeba, ki li pablin denba, ki li lakbe ngubu shik, Nye tabar rin manyong shanyi la. Shua tang, ngayang suyo chik, suyo su sebar nye nawa joki meto nyam. Kyo yi la, taja kyo siri siri cha du, kyo ki ngebar du rikba tangse yongwa che gu. Rikba tangse yongwa che di, po choka shikdar sungu che dar suyokum che gu ba xin gu. Yang na, nya shikdar che gu nyam. Kui halam so sui jang tu mi tu pe ge ki tuwa ni tang shuo tang go, tang shuo tang xie xie. Nya ti lar korwa ni kor yang tatu nga ma tar ro. Zhe song ki yi la nye go cui ma so nyam. Teng ngore xin cang mar ko so su za la zhu nye yue cha cor. Nye go cui ma so yang nye tatu cui ta xik chi gu. Kui lar yang cui ta xik chi ba tang. Kui nya ti ne ka kor yung du. Ko so su za la zhu nye yu na char. Nya ti lio bu zhong war che di lar yang ge gem ne chi mo tang. Cui yi ding du zhu ma chen bu ti yam yum chi xin chi.

0: dushu lumpu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Ngazu, shunglam to kori nyu tsele gedi midongwa tang, kori xin chi zhulam misongwa, chara tongni kori midongwa, kori tonggab sim miyongwa jie che gyuni, ke gang xindu qinpushi.
1: Tugyo ngazu, jimzhu jivsui le songzi xuni, zhulam din jia tang, yerub ju sang la dini, zhulam xia tong yongwa che gyu ge lin che di, 点价谈点别主秀科有几推梦托对鬼。